I'm from verse 14. John 3, 14 to 16. Na sendi ya mo se ma awono esre suyo no. Sa ne chwe se. Woma unipaba no suyo. Na obiara ojini diye no. Anyada mkwa. Hallelujah. Obiara ojini diye no. Anyada mkwa. Enano payi eradima unya mkwa jie. Sa wuti boni mua eradima unya faudie. Tibia bia umu biara. A obonofu ato na ode ogura to preno sa uba yesu nchen anopayi na unu ngufri uboni mua he will save you oba jonkwa oba ma ufawudye na ojie ama nkundye ni ufawudye nsua wye peye ewa brabomu na tibia na womu no onsan tuna sa tibia na mubiu na sede ya yakopo do wia sinye sa ode ne ba awo no kro Jesus no amaye na obiara ojinu di no.

0: anopai nyamenka ono nsira o na nyamenye wadom nyamenda no tumie di wonso abra bomu na omanne pa eni wachi anopai yi mpaya mawonsa anopai nyame oman kurundie nyawodia na fe ne panso eni wachi ye kasese je german south ni nasse wade emwa ye na oma ne pa ntna oma ye da na fe kurundie ni nsira ene di ewo ye nsio na onyame nsira eni yachi yesre nyame se wade emwa ye na oma mpuntio emra ye mansini mu na ade e frank galense die wade bi amma ya sasi su da bi ada na ebokru Esesase esemai esejapadie emani obedi disuma unchire ma obedi disuo no ninyina be sei kra kra kra kra kra kra kashu bitmanya be 100 years na onda so sesa nemon galense just 1 year enru mpono ninyina san na fete bia na busunya no ene wasefo ninyina brabo ayabasa intin chire ma ajapadie yeja na ama wo asase yedi ama wo no Mani hia na bo ho ban man chire ma wai won man se na se enni nko na nia bro na na gana se ye di abro na ye sei niema afri ni nyakopon di ama yenso hello mani
1: mbache
0: friend ka friend
1: sister
0: ama me ti ona pai Okay. Abari ya bom pa na no pa gesta ma bo wanim. Oyam pa bo mane ma na busua nyina fansa kan won. Na ma mo fa wudi na ogie e wo Yesu di mo. Amen. Nyame nshira yimya ba no. Sister ma nyame nshira wo. Na won kan wo pa. Enti na yetu ya ho fono se. Die de ma wa bo ho bai. Manchirima emeto aso bi wate. Yema 3 billion a enson. Yema 4 billion a enson. Ni na besa. Ne moja padia de yesi asene so de. Emfie petepe ne siwo. Koko kasiwo. E dia enwuntem sa.
2: Anka pia misse bien ne yakopon. Wa bien mi.
0: Obeya mama. No na nanom abedidi sio check if you are kwanchan yesi na brose nyina na omunya bana djuma o na omunye kwia na omode yeye omunye businessman na hodo o biso se omun omunya bana djuma da bi eye business enti momye nhwe na oman no ye mo ho ban na ne galense eye nsase ana se nkru a ebi wosuo no ye ka ho nsem kire wo a ebe ya sankasie nyame ya aduma e de ukura na fi da be fr doctor ni manaba na ene ne din komo afa the danger of it hu a ewom ne khawa e de ba yan fa ne ma ni agro sankase yan fa e o mi dinami wu a na wo man so e bi a be wo ba na ba ne hu ate na na son so ate na na nine obe disable force na nka onye disable yen hwe na ye mo nsase ho ban na na na matren kunja mfa mo nansi form excavator ntim me wuro masase so emra mo ni ho hwe am see excavator ntim me wuro mfofu mo enkotu na o makase ni ho hwe na me hu ye mabo na onom ye Yamen kan yono mo wa ense ne beya. Na obato mbi ya benye bia ko wa no. Na man shira di echi. Na nkoso nso aba. Ebe ko wada man nche na ko fano na hwe wi mun.

0: ago ah na bia nyi ana mama taya ho ana
1: ame hwane
0: au doctor ne brem nya ayo na kwa mo ho ye die na wopa ndi sika ne ye wapwa no bebere ba gum ba sisi
1: ah doctor ba na se we die za nsika kra bia ne ndani nga aya ne nkura nsika
0: oh dabi na pe bank bi na kokko save we na ye die ngrom ho ba tobe se ho ah oyo risky doto
1: me kwa ma ta bank ah doctor your work kan isu osunzuno
0: oh dabi manga sa banyini bi danta ya we na kre danda na danda ne ye dete bra ba no kuni nda me die oba ne sika kra bia ho nzenzem se dia me ndi hu jai
1: ne nua bomu e na mu na manya sesem
0: jo ani ani atabi what de tani se to ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ku esita kra bia ba tani wa pa ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai ku betim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chira se usika ne ogumba so yi ku betim dia kwa ko kabanga ki jetire hu na be dia didwa na se afeso a dododia ne aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne ye be wo fixed deposit account ku du sika ko to ho a na wa chire be mre dodo ne odi beba be yi do ne se wo yi ke na so awo ma bebre afei ye wani da so mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana sembo afato wo na mre ne ye wa kwa ho hiahia mu wa kwa ko yi wa de na u ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ani da so ni nasa do ma area teachers cooperative credit union be twale tia kan dat ko be ma obosia na odi akoyo wayi na wi a odi sika ka be twale to bre afi salary loans jese ya ni aye ka tia fa dat ko bia ye be ma obosia sa so ni controller loans jese abana juma ye ni ana ka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ni ye wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tire wo juma kin sa so ni akuafo ni adwadi fo bet ma kan ye ho abom ni aba ba je bo se ya be friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na se ka pudu obi ya ni hia bra ba ji bi
1: na doctor pa se nde se wo ho ne wan gan jiran da da na me hu be he
0: o ba ti akwane de nwa jira kwane kura da ya drop ba bia na na du poku tole ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kunkun cha radio ni de be di hwe ni mu o ba sanu su ku ba ti akwane bi wo sampa gos wo mfie nkran kwanta kasapin camp junction adabokrom na office sabi atease na head office angasakide ya doma hinguru le manager wa ahumatrofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so dia 0246297285 the ma area teachers cooperative credit union that could credit unions you know.

0: Mamekɔ na mema akraba onua tachi akwaba ɛsan sɛ ɔpɔn kɛseɛ wabɛka yɛ ho ɛwɔ ha na hano wama ni ɔno deɛ agya ɛbia na owura nkɔdivu nkɔyɛ ayie akraba mema wakwaba brata na ɔse ayɛ a na wato bo ase wayɛ ne bere o yido agya ɔse ɔsere o ayɛ a na wato bo ase nti brata na ɔso so dodo agya barbering shop nyame boa da nso yi kwasi kɔ yi bɛkɔ yi ayi ɔbɛkɔ
1: bɔ ɔsi atɔ ne diem ɔno akɔ we wa dani pindabini sɛ pindabini na ɔsi hɔ wɔ ne na ɔba na kɛkyɛ sɛ ɔyɛ me pinda ma to bini ma de a na sɛ we de
0: wa wo ni sɛ ano fɛ ma fɔ edidi de ano fɛ ma fɔ edidi wo akɔ bɔ ne ata chi wa kwa ba
2: kaza maje sur kaza
0: Umbu nti sei
2: nyamya dum eye kata ya mabwa de so da nguma ya bedu haide
0: na tese enkrante omuni o se ya bedu nku ade ba bibi
2: betwa gu
0: kata no enye wonko o se de mi sika se otimu se asomi mu akra akra na ni nyina mu adjuma tam dua ese timi bana ya beye adjuma
2: na bende
0: o ba ye na edi nkomo bosome nsomu na ya wure eneto so miensa yi nani se bosome yesu edi da so so yipa kita won sa bosome won kita won sa na chese die bi hu ase edi kuku ase edi wachi eso na chese ye bo ye ye
2: take your hand
0: I take your hand indi kita won sa na won kufa problem e bosome wi mu akuraba nkoma ye di nyane se ye juma die ye ba na nka ye bia homa tuma e papa afram wani kan fra otosome inu enei ye bia homa tumu mpo a won te papa nka sanse ne yere a one ne ko eba abrin abrin na komodie bia no one maami one ne cha adwen bibia enei maami wa kan kire gu ofia ntoma wa ne tintin mu 7.4 ka no enei papa atwa na ni benkum a na ni ntɔ ne yere ni mbim na mebo a ɔkyena na ɔtwe abusua be ya mamre na amane na yakɔkata maami ya chi ewo adansu eno na ye mane shedding amane yakɔ akra quick Papa. One
2: yo
0: asan sɛ wo ye banini ɛyɛ den a wo de ɛyɛ homa ɛde obi akɔ mu
2: sane
0: obi dia ba asan sɛ sɛ ade ne ka wo ntia
2: na ka
0: wo tu ntia

0: dear see me.
1: Okay.
0: And okay, oh, shim.
1: Welcome.
0: Welcome. Abel, mama, say, ah, what kwa kimanga say?
1: Unima.
0: Unima kwa kokam. Nimbira ni wobe na dana nkwa kinkao. Nkwa kinkao.
1: Okay.
0: Wanga okay. Hopa ima, nyachare ni wachari. Nada, anama, oka chile se mami njeri.
1: Okay.
0: Wanguze, se udanda nwa.
1: Mm-hmm.
0: Nga mamino, ewo the simplest way.
1: Obe kache.
0: Obe faswa kache. Se wako ki.
1: Manjeri.
0: Mbri. Wako ki manjeri kura.
1: Hen wanjeri.
0: Mangwa chari. Udi siwa anu waba. Niamila koko ya ku yuwi ya anu waba.
1: Dendem so.
0: Eten se maamino waka se nani buwafu nani kukujina suru ndi.
1: Kokam.
0: Ade unni mki wako ki koko kam.
1: Okay.
0: Ni akura anu su kwe ni ochari ye. Ni su nim koko kam ke. Ase chile.
1: Ase so nako kam.
0: Ndi ochari ya anu waba ye. Waba kese achari nada anjere uro kwa ongam.
1: Nesu kwe waba fie.
0: Nesu kwe waba fie.
1: Okay.
0: Endi wako kam.
1: Ongam.
0: Se waba. Wabu. Endi wuma amiwe usu tuse akura anu ya akura biya nasu odjini.
1: Okay.
0: Endi se ubiya su odjini nase wawo chile ni bibini yobe ma nasu aye mra. Enye abu fuo. Udebe kena se machira akura anu ni bema. Akura anu nasu beye mre. Eye njire chile papa noa. Udi bema akola anu.
1: Okay.
0: Eno ne bema akola anu. Ahu se bibi we. Se ne se se nye no. Se ne se se nye no. Nemo uko kachira nse udo unima.
1: Koka mu.
0: Woko ki koko. No kwa na anga no aba na woka akola aba no kuro. Aba kwa chwa kwa anga ma aba.
1: Okay.
0: Aba fie. Na ma woka ki ngandi ma aba fie.
1: Aba.
0: Aba kwa chira u. Nyandi ma aba fie. Enso ninda ma wope no wajan se unga. Aba kwa chira nse woko ki brambre. Sani brambre. Ningo kwa chari ya. Nga nwa ba na waka mwase ma amu ze uka ato omre mbili ni amba mdemi.
1: Ok.
0: Anahu.
1: Matete.
0: Wako ki manjari wakura. Waka ni sienji kasa. Wako ki unima kwa kwa kam. Bata ni nwa wachira waka sema achira kwa lano. Udi ya bufu ni kase mno. Ndisa waba na wako bunu noku nisi dabi. Asama waka ya nwa kwa lano andi asia myendi.
1: Mamu nwa.
0: What's an account you look at? Oh, yeah, but you're bunny. But what's our bar? We are beneba. What's a wookita cuckoo? Wookita cuckoo, what do you be? Only that you be a cuckoo cuckoo cuckoo. One, who couldn't look at you as a Casana Colananda? What's an editing at him?
1: I can't.
0: Sir, who couldn't wash or yeah, but you're bunny? Not just also song.
1: Bia ya bwani so kula wangani jiru kuni.
0: Na uka sawa kenyeke. Ne ye kasa abelebe titi ya kula ana. The answer is no. E ye kasa abufu kasa. Beka abelebe pruvo kunipa. Udiyo unima wako ke koko kem. Nesu kwe angam. Andi saati ya wesei. Yenu ya bano. Oyo di maa kula ano. Kwa nyeni ye. Kasa o de kachira akwara no wanga ni ye ni o kachira ni kunu nso bra o bebo akwara nsa akwara no akochira o bebo a okunu no kase ma omunu na akwara no kasa o ken wan dia sia mi o sanka je nse o ya abashe bonu ke enu so wa bu ni kunu nso ani ntia.
1: Okay.
0: Enti se wo ba no wo kura sa bibe ma no akofa no unnim niema no me he ne wo wa yo nse wo no wo ye Wajio hui. Endi nga ukunu. Waka asembi. Achire huni na humba. Nase. Asengi ukunu de. Nekake miepeye onya. Osa ne kasetia ukunu. Sa ni kwa atuwa san kasetia ukunu.
1: Dabi.
0: E waseo yese papa na ula mangeni yebeka nese.
1: Okay.
0: Nanga papa na achirao. Sa akula aki wako ki. Upe sa akula wosu makula hapa sobe mbira. Ulo wako ki, famirika mnika suo, sambra fie, zizi. Wako ki manjaro wako la, anau ukwa, brambire, sami kase, okona amande ma. Oba kura, enukura oba sene tie neskusu obema.
1: Okay.
0: Ebya nipo asuma no wano kura no, okwa eno wangwa angoto no. Endi oba chane kakira, endi u tie skusu ni wye, nemmom, otenzo okwa ya ochari yendi no, wa misa nese okwa abeni siwa. Watch it.
1: Okay.
0: No. Well, I didn't want to make a crowd.

0: mufunu sumaye na okwachare de no ba odi abene odi abotare be
1: no no na mi bisa se abufu odi sumaye na ba no ne nikunu e wa asem la da
0: ane nikunu ni asem ba otutu se ne ba no nye ndi otia no ne nzo ne kwan ya be faso beti akora ne saade no ana odi otia akora se odi onni ma wo kokikokokam
1: okay
0: okay
1: retio ba
0: abaye no so wanze na misa no se abenu ndi akoya a wa akere ho ma akora no angana ye okwo huye ne ho gbogbo bi akora no kwa o ma me no wani ni ho uhu ho so ni pa osuma no
2: okoto na se wando ne ho
0: abaye no be bisan se na yawo se no koya wa akere nanga akiro de ndi ama na akere no wura wo kwa ke mangama njo se wo kwa ke mangwa kam ayira ne se se no wo be na se abufu ode suma no no se abufu kura ke anu be san dia ire
2: Abisa asia na kwalu soke.
0: Wahu. Enti ye besre, niema bi titisi no. No kure nyame ani. Se uye ba. Ye mvasa akasa ye nditi akora.
1: Mm.
0: Ni aye se abebu akasa nemom. Se bre no a okwo no akora na ni omaso no na wo bu ni be wo kire na atembia. Eno kura ka ho san kire ne se bibi ye nka ye okire sei.
1: Wo kire na se.
0: Bibi ye nka ye okire sei.
2: Da tuni tim.
0: Nemom. And the ama ba no hu se san
1: wanye ni yi
0: kasa okeke
2: wanga ni yi
0: wanga ni yi
1: okay
0: ndi ndudu ano wo atefo be ho
1: okay wera se
2: kakura odi na make se maame no onya kura no betifie esene papa no
1: okay
2: ndi nga maame no kura no timbo kuna ma se bia akura no se no yesi no yesi no na misa se bia okbi kami kura che ni kuno
1: eja na ne obi di message ba bi se se ose misa se akura na omo so mara ne oye ba ma ana oye oba na oye oba so ara no fa abubo
0: oh da
1: okay
0: endi ma poko kan giro tin yo come about tin
1: come yo ni message wa ne ba se misa o ai bi ya ha no message
0: so so ye ba
2: eja che se
1: akura na akoka okay wa ka mi
2: Ata
1: sema mimi ni nsibaya wewe dana didada.
2: Dana didada.
1: Okay.
2: Ndio na sanga boni kuna manye. Sa ah.
0: Tabi onya ba.
1: Yo.
0: Ba dia. Ba dia na gini ni nanga.
1: Message no rebel no simi misa. Ah, ndio. O songra.
2: Okum okum.
1: No I don't know.
2: Wose kaza ni meka no.
1: Ai.
2: Sa ni eja na no kan no. Wose ni ina kwa kosi se. Ye kasa ye man be ho a. Ye wo brebi ne ye di bubema. Akwada.
1: Okay.
2: Na o san kire na ase.
1: Ubu ese o kire na ase.
2: Sese memti we sese ye. Nka ti aja na aja na ndinto me kwetwe ho a.
1: Mhm.
2: Aja na beti ase ye.
1: Okay. Me subi ya o memti ase. Ya
2: kwa ndi ase ye.
1: No kure.
2: Sese ka se ndinto kwetwe ho a. Ko kese wo kwa nyunzo.
1: Mhm.
2: Mpati o mbanvu ndinto kwetwe ho a ba.
1: Okay.
2: Oye kasa bebu. Oye sanye oye kra kasa kwa.
1: Oye kasa kwa.
2: O mbese bia hu ne wo kwa
1: ko ye. O so tu sunguta o.
2: Tu sunguta o.
1: Okay.
2: Ndu sori ya pa. No ye de no ko.
1: Wo di akwetwe.
2: Beti abofra. Oh,
1: obeka obehwe wani nkra.
2: Obehwe ndi. Ah, baba no wokwa utuo
1: ke. Utuo bita na tuo no wo hen do kwotwe
2: wi. Obisa mra.
1: Okay.
2: Ndio senga maame no. Bia na akra no ya akra bo ni nsem kra. Nga ma ne kru no. Oh. Senga ne kuni hu ye. Nka otia akra no kra na.
1: Nga o mfi no.
2: Nga o mfi no.
1: Okay.
2: But wo ma na hu. Wa kata ne to akodu mmire bi.
1: Mm.
2: Ndio sa no papa no so otia no.
1: Okay. Enti se o maame o nene te wona obu bebi a me ba cho wonte ase bisa no. Wo kwoke kwokam.
2: Mm.
1: Wo di okwoke kwokam.
2: Kwokam.
1: O kan ye akura so onim kwokam. Okwoe to aba.
2: Wa aba.
1: Na nka okwoe no okachire se wokwo. He na wanche o. Brazi si ye a. Nka okwoe o che o bebi se eh kozu ya wokwo manga anjo se manche. Na ye de no kwa wache. Eje na nasem. Asem ho be ka cho se e bia maame nko enipa me kono ma ngoto no. Enti na me twen no. Enti o mache. Wo se wi emuda ho.
2: Kama.
1: Na kutietia so de

0: So nipa woka obeka se e bi a woka na tra nso ba bi wo wa no ya tindidi le kai bra ni ko school kuma se nso ko form 1 dia jampa info ya na be homos kakra enti ba ku bi frem ofre na me ka se se ni bo wo hu de me ka yi ma ya se na ofre frem ntem ofre to aso ba yem prince enti ni mi dia bufu le makoma ni madrin dia dia bufuo ni nkase sa me ba wo ni so ohu se sa me ba no enye kasa e se nkatre me ya bufuo wo katre se ntintire dira me ba ni twasre ni twasre ni ni sa me ba kuma se school ana so wo enti se nko ofre me no ni nkase bia wo senior mpacho sa me ba wo wo se nke da fo mboko na mo aya de ma no so no ya te bibi enti ni fa ne se clear me me ba no ni kuro ni aja na me mbai ni me ma so ma akuraba akuraba ye mba pesi akuraba fata wadi ni ma so ma akuraba se akuraba ko hakoko diade ebrame na wo ko no ni ma ko kan wo si sa akuraba ndi ko kan na afi a o ma me de ndi go mi san se ma suma na wo suma ma na wo de na wo kasa wo ko akoko mu eye de a ndi akuraba ndo ndi mi san sa akwaba beti me pisam ndi akwaba te word na nkae na se chawa mba no no bi e beti ma abase na atle fie mama kakasa bebria saade na ye be album ndi before no ma me na me da mu wori su ntokwa wo ma du flow wo
1: ma zizi
0: ye odi osuma no
1: ma zizi
0: chaza
1: na ye nyina ni se awofo a omo awo nkurai nkura na obi na dwenye wo ebi akoka mi kura na woka sa akure se ngo bi sey ebi anana akura na dwen kura eni wo so bi sa na ma me se na koka ni ye de ben red na san se ngo bi ani na dwen e wo ni tim
0: kaza se de ho si tre de akura ne nya akura ketoa
1: ei akura tre se na no fu moye so bele ba ini so ne akura kete ni
0: oh dadi se wo hu program na ho ye ni wetu
2: ti akura
0: wetu program na ho ye no won ga sentin nyina ho oh dadi eh ma shuma wako na kwa kokam bia ma mengo kan nu sebene ni kwa beti ma basa keza me shuma sa kokko dia bia bram ana me shuma sa kota bia akwa dia ma me ba shuma wo sa dia lewo
1: because
0: shuma me enti shuma sa kokka na se ma no eye two words bi bia kokko ta dia bram ana ko ni pesmet wo kokko dia bia na wako na kwa kokam bia ma kokam na ne me dia wo ntia se na ma me na se obisa oke da me ti am pa so wako kwa kokam that means say aha wo so wa misa nti agufo na wo ma me na ne ba ni ntem no na akwara no so mu adie nti akere ya na sa ndere
1: se dia enti ba ye enti ba ye kase nkwara no obi e wona adwen no
2: dia ngamma wa ngope no oba ye
0: nti akere ye mboa
1: akere ye
0: aha akere ye nti akere ye no
2: omra ayi
0: wo ti tokam no akwa ma ndere na akwa na akotere ndi oba ya mama me no me onene ba no wo bibi de wo ne ne ntama bufuo ndi ya sama me no so ti akwara no na ko ti akwara no wie ye na akwara no wo die ntia ma me ne ti ano anka next time ba nye bi ndi na okunu na so ma no ho kwai o ma ma me ne ti akwara no
1: okay
0: ta na so ma no ho kwai
1: okay me da se
0: ndi we die ah we die ma me ni fo
1: okay
0: akwara me na fa bo ni ko so na ka we di no ntia ti a so bi sana na we so power de jaye ma
1: okay we da
0: se bi power de jaye ma aha
1: sisi ya mi shira papa da bi ma me ko ma me ko na live na shi me ba chawo dino we kaza fi line na sana ti wese shi no me ba chawo dino we kaza fi
3: kaza kaza
1: ye ye ye ye
3: tam se ko mbada so
1: me ya me wa fata
3: yes
1: ye pente ma wore ka
3: Now, who
1: takes your offer play?
3: Who takes your offer play?
1: You go.
3: Come here, dear.
1: Have you had the
3: move? That's a whole agenda. What is you?
4: Okay. Ebia na
0: Lipana wa sisi ni niye mwesi hondata.
1: Mm-hmm.
0: O pepane ya awaze. Hidi adia kituwe viko kanwa. Iti mpasi na mijayi.
1: Mm-hmm.
0: Hidi uwezi ya nkenyase.
1: Mm-hmm.
0: Sante kata kii ye katano. Leti maki ya ufeza. Feza. Hii ya temini hima. Na temini hino mano. Hidi anawundi yake.
1: Mm-hmm.
0: Anaseza ute yake.
1: Sabi ya menfira wai.
2: Meni.
0: Meni ya se meni hino ma.
1: Fira banyi hino namba mami.
2: Meni.
1: Ah, ya kwe mami ya kwa.
0: Aha. Meni he trese.
1: Mm-hmm.
0: Sabi, izwe kobi dewa wa. Emita wo. Soye nipa. Nipa, wo mami ya na papa na na na kate se. Kwe meni he mama.
1: Mm-hmm.
0: Meni he le. Nipa baba ho.
1: Okay.
0: Na ebi ya honi pe wansi pe.
1: Mm-hmm.
0: Na kakane ko.
1: Okay.
0: Na uzi ya be.
1: Mm.
0: Ndi akwalano ni kwa ni pa he.
1: Mm.
0: Ndi otimu ase kople meni hima.
1: Okay.
0: Akwalano ni mpa ati kakano bata koplebe.
1: Okay.
0: Ndiye onti ya kesa obedi sase ey. Ndiye ipapa na mami. Meni hene he kwa.
1: Okay.
0: Ndiye ey. Ndiye fobe kakano.
1: Mm-hmm.
0: Wani. Ndiye kakano. Eye ye. Na nanu mbe kataba kusene.
1: Okay.
0: Mene pita katano ase. Ebi ya uu meno uye kase. Uyu te okula wumpi ase.
1: No kure.
0: Aha. Ndi, ii katano. Yeni nina ane. Yeni pano, yeni nina.
1: Okay.
0: Jise sebi, ya ya tle tle ase pen. Anase wa ube ni mpenyi. Ubi.
1: Okay.
0: Na bebi sa katano eti katre.
1: Okay.
0: Ndi wo eba sese ye. Mensan is said there is lady and now then you say you not the education.
1: Aye.
0: Ebi aha, but that go be you in, you ni ma be tren in 10, let me tell you see ni ma be ya ase.
1: Obe tren ho.
0: Aha, you see, ewe kasa a mwa ya ase, a mo de ba, na e te po si e si ya.
1: Okay.
0: You see, ten yin o si ya, ono se de best tren e ba, aname na na. You see, le bo min sem di ma mo anope, danko pon kamo honon se mensan.
1: Mm. Yamfa mai, yen fan chia na yenko enya sa kwa na dimi ka beba hai sei ai ah yenko
2: onzo be
1: yenko na enna asemwie no ya basbodi yenko a enti ase oba no
2: wan la said ye ka no ye program wi no wo le tutu program bi aho
1: enye yi
2: enye ayi eya ade a
4: any that so 101.5 fm
2: otwini pa twini kosi biso kama kama
1: no crepa
2: ma me no kasa na o kan no one
5: abuem
2: one ba bia ogina pa ya abufu
1: okay
2: what
1: it you ba
2: anza na obi be kasa no na e ya abufu kasa
1: mhm
2: ndi ya ma me no di abufu ni kasa ni kira akwara na akwara nzo nim kokon no ho bibia
1: won de ho hweda
2: won de ho hwe ndi aya abufu kasa fi di sum.
1: Okay.
2: Ah, besum de ti akwara.
1: Mm.
2: Enu ne maame no fi se okoye okere yeke de ni fidi ake ndi obebo akwara no.
1: Okay.
2: Na nso na akwara nso onnim. Na ye mva sa akasa akeso ndi ti akwara.
1: Okay.
2: Edi ye besre awfo no. Ani ye na ye ware no nyina.
1: Mm-hmm.
2: Sa ni be ma bi so ne ni yire. Wo ware ba ni nyira se bibibia ba no nimo.
1: Okay.
2: Sad asen ye ni esi akore ne ne ma mbeda bi e betima asi yire ni kunu bendam.
1: Okay.
2: So dia wa ma wo kokokokam e bi aba no kura ta twi kata ko ndi
1: bi da
2: okwe akokere.
1: Okay.
2: Oba ya unu wani bona ni ma obu
1: obu afu
2: sa kokanke akoya ki ba bi akoya ku
4: 101.5
2: fm.
1: Okay.
2: And this is what you have to do with your question. But what you have to do with your
1: question?
2: The best relative for Bibiania, who my embarbotary.
1: Okay.
2: And Yakidiki, and Yakuma, Udiakuma, Bibia,
1: waiting.
2: A year, a year, pay.
1: Okay.
2: And this is a Yamami, or the abutari, Nesuma Kodai, Nengo the abutari, Bisan a Kwansua, Gav, Minini says Abasabas, Ebi Abeba, Ama Biakosu, only Nikunubesu.
1: Okay,
2: your best letter for there. Yeah, you know. Uni ya wuti ya na wati
1: wati ni ye ok mida se radio kwa tulo ya aja anane akurabu dwe tachi
5: aja yedi ya teo teo
1: teo
5: yedi ya da mfuba akon yadi ya ina wo KBK
1: ok
5: mikuwe kurum limam nano wako meka
1: ok
5: nyamia dumba kwa ba eti muwa bete bete fili
1: na nano na se yeno kaya ya se ayama meka bibi ya mfabi miran
5: oh noa
1: ananya mwa
5: mbo noa
1: kwa mshuwa mwenye ya bepana shiwo
5: o di bibi ni wadi mami ya meka nzuo
1: ehe
5: o di nzuo bati sebo te kiti ya heye kide oh meba se mwange se mwenye
1: na se mbele nami ya kachile wa video so
5: mdibi mbabila hon
1: meka
5: nzuo
1: na Ajana ni sey
5: no. Kiri anya, ajana ni kiri anya ma.
1: Sey no nga njere no.
5: Kiri anya ma ya sa.
1: Eh eh ti so ase no.
5: O di hero
1: ta kasa kun o.
5: Kiri o kije kwa no. O di tete aso.
1: Tete bi aso. Okay. Edi ya friend sey.
5: Eh. Eh madam wi.
1: Ah, o ti wa ko meka be won.
5: O fere Musa. Ah, aje Musa. O ko meka.
1: Ye papa Musa o ko meka.
5: Ye ba.
1: Ye mara kwa ba.
5: Sa.
1: Ye bo tri kwa so
5: so.
1: Ah, nya mi shira no.
5: Ba bi won na ko o ma meka zu.
1: Ah, meka zu no ba mi me so ye no.
5: Sa ne sa ne.
1: Okay.
5: Eh, ndi no hu mi de chia no. Pa ti so ye chia no.
1: Okay.
5: Ndi nya me boy ni se ne na hwe be se ne chia. Ye bi ne ndi. Ndi number 2 fo chia hu nyina mi se hu su hu ti ye. Na fi azemotus. Oso wono mo fra hua biye gumo.
1: Okay.
5: Na mionka biya ho.
1: Okay.
5: Kada mase.
1: Enti ya susu ya beda se. Mene akraba onuya tachi. Yes. Osi edu fere se ya na onso funaka ye hu adwuma pa. E type biya ope biya obeye hu adwuma mo kama kama. Ngundwa anyimfo ngundwa anyina ye hu adwuma. Enti akraba onuya tachi ni no sesere so. Onso hu na obeye biya mo kama kama kama kama. Ye ne no na anopa yi edi nkomo e wo ha. Sana radio controller ya aja na ne. A jana ne akukura guy ono soso alipewa tene kama ya midi juma diye mwichi ya midi ni yazi sae keza tsu alipewa ibrea kujo dabi kujo ndi asa masisa shebre a jana ne brea kwesi mini dendi ayona kujo na kama no sano brea kwesi coastal brea kwesi coastal opposite basa kurunkwa yae waye coastal kama ni nambuwe fuyi papa oye nipa se samre Ocha na no nyana ni da so radio so edem a o monitor show na nti bra kwasi coastal bra kwasi uno yere no ma anopai ye nto nche mu eduru emfa mamo ya mi shira mo e ha ye odi abeje so so e wo ho ye da mu nyina ase master taylor afi na oba ye ntimi fa frefo no biem enti master taylor ye chia papa ya mi shira o baba adams master ye good master say master lai baba yakuba ye mamu nyina ache ye mamomo niti But if you didn't want to do, I would tend to radio. And to say for Madame Coco and Tia Coo, in my moon, Archie, Yamish Shiramo. I may on to moon come. Now, I may on come. Uhunia, such and why? A son say, Una, Ochana, Obon. Fresh boy. Kwasi book room run about. A honor, O ye three. Fresh boy, and pay your money, Juma. And Tia Coo. Now, mean we are only to the met for da. Akokura, Gagai, Wabetuaso. Esanse udi ho agura. Wale tire bo bebo. Ibeshia. Aja na ne se akokura gaga ni commentary ma e de e fe so. Ye go.
6: Hey, a Jima Crobain and a Bra Jama Saltoa. Ama and you want to say, Sell party was me your day. A Yesika, therefore, enterprise. And Yama Bain and your tongue, a Yesika, therefore, enterprise. And Yamana first, now Uko Kumase and grind. And this Sunyane, a Cope Bitono. And Nadia, here they are true, oh, Jama Salt Haya. Near your tongue, be a ye take away bowls and get to an yakasia. Yes, also our microwave bowls, paper bowls, different colors, disposal. Disposable cups, all types, all colors, dessert cups, paper bag, gift bag, your takeaway spoons. Open your package.

da o dia ma se universal dia si na yede emi sadam emi ho number the mamon try so ko di chebo mi chapter 5 verse number 15 o chebo reason ti ade ma won yeah so reason ti ade ma won then ma is right afi ibe hu se christianity mo na nso so christian worship na ye fe ho christian worship no wo you are just to no ba oba yi as no ni apana ba ndo ka fani ho no ana ba ana ni na ye dey aba mo kai se apana ba ka se ye se se oba oba wo Jesus Christ no yes no ba wi as ya ba ba di ni wa na himye no a de o tan di na himye ba wi as enti ya himye na ye tan ma sani ye Christian ti che of Christ no esa so Pentecost dan sa so ni ni ye himye yes de ba wi as no enti ba ara oba no na de sa so mu na ba ba di wi as ni enko rafulum na ebo yesu so wi ye na sorry ye no ana odi di nkonim si atanda da no so ne ye dey efi ho efi fro be se ho enti na ni hebu fo bo o ma na boye nkokwe bo ye so mo se bo atanda da so mo se se atanda da no nka ha ni ho ibi aye fanche mi dia eye dey ana ye di atama eto so mi no e bae enti na amra na ma nyem nyina ye dey awi e peye amra be yi bo ni nko ana de chiye enti ni pa ma na a mra enti na ji ni mra ni mo ye perfection perfection ni mra ho jani amam so na me ngam Jesus Christ so as se afes ni ato sumere ni se amra no e tempra ni ni permanent e tempra se bo se na na da o Genesis no se ajan kwa na Adam fi ase ni pa ni pa fi ase o Adam tu no e ngopon se bo se o ma obi ni to ba na ba kwa ba ba ji e afes a o ha no enti amra no be ye tempra o de ji sa ni pa aji ni ma tata tata sa ko tem se a bro nyabo pa sa to sa ni do bar baba no e bru ye so a bro nyabo ni ba wi ye re die na bi aji anta ta no na wi ni bobre e ju ma di ade sa ni sa na ade aba wi ye ani e ba fe ni na ni ye e ti ye ri ka ni se a pa ifo fo no kua osun na di ade ba ni Jesus Christ na yesu ni wo ni ni sorry ye no ani e ma personality ye dey aba wi ase na Christ ni ọmọ ní ọyá ẹka tura ẹyá ọgbọgbọ afọrọ yẹ ẹka tura sáà fọrọ bọrọ ẹbí magin na sáà fọrọ bọrọ ọgbọ ọyẹ no ẹni di adansi ẹsẹ akana fọ bi ẹni mìíràn ti ní ama nígbà pí ẹni mọ ọyọkọ ẹni mọ kristo mu ayé bí nyẹ sáà nyẹ mọ ẹtọ òsìrì àpamọ dàrú mu nìyẹn kristo mu ẹni bí nyẹ ahọ bẹ ń di ẹtì ẹnẹ sáà ọba bọ ọnà mi nfa mi sún bẹ diẹ no sɛ atamfoforɔ no so su bɛn ne no kura baba no kura ne suade aba wieɛ su no bɛn ne atambada afoforɔ no so ɔkura deɛdi kan koraa ne pɛ sɛ yɛhwɛ no sɛ Hebrew chapter 9 yɛbɛka afiri 11 no akɔsi 12 ne yɛafiri chapter 10 no yɛafiri verse 10 to 14 Hebrews 9:11-14, 10-14.

fapsa wawo abimu na kwa na kwa na mele wa unia nkopo na wansa ya me amai na obiru nsache ni kuro mi obiru nsache ni unyase huna wade na wengi na abe huna wade iku afi iku masa kwa shaka siyasu TVS 12 and 13 na madu wawo mumu yaho na wambane diya mreni kaibi nchua biba kristo mua wana dada ni naya dayi hachem wadubani ni naya dayi achaw verse 13 di aka asa fofro yi no wadi aya kan di anu fofro na be tina abesi kan di anan kan di anu ju na fofro na ye ju na nei ona no ke di aka asa fofro yi no wadi aya kan di anu dada na di aya dada no eriya kan na ataka kra na ya eti abra o tra from all tra sa di wuro na ni completed of the new testament na ba ho come na apanu fere sasia no ya che na manga tanga tanga tanga tanga ma kuma na de completion ale ko tutu se de tuho ibi na ta ta dar fo fo no bo wiye no afa die o di na ye at mode ni no abe ye fu e abe ye ade a ene na e 7 na na ko heaven na Romans chapter 7 no do cut one verse 6 ti ye o ka ko biti na ro biti Romans chapter 7 verse 6 o ka pin at so say ya na so no suma atraga da no mo ya so fo fo no mo ifiti Romans chapter 6 verse 7 verse 6 says ni owa ha de na ni ajaba 7 ni ebwa verse number 6 owa ani de na fa de enem say ya woma de atitire ye no nti de na atitire ye no mransam na apinda da na na ba ho no na ya ya e jantas ni tibu na so na no ma ni only the Israelites. Even if you don't understand, you don't understand the Israel branch. You are from Israel, you are from Christ. Because I'm a man who knew what I said. Who the Israel don't understand the atom. Eh? Now what is that for Amrash? You are from Christ. But you do for Tanahun Tanahobi. So, Salad, ni ya mtuwa so na enya akia dada yemu anka sembi ya su unu ufo yemu enya akia dada yemu etu ubabu ya kuwa anua ena de nuno akati wa say ya ya kisofo ya su nuwa nuno ya su mbada nuno ati ya mea

to su so nya ku po mo en si sa wo pe se wo ku yendia si sa wo ku mo nya ku po na wo ku mo yesu an sa na wa nya me kira an re papa mo boni mo niya